0: Mammy Moa Channel Pedro Fubio. Prophet of Chad, Citizen of Christ Ministry International. Put you ja. Abon tem kwa no so a. O di for the or Chad, yeah. O Roman as sorry no. E wo put you ja. E ben finish this na ye petroland.
1: Maba.
0: Akwaba.
1: E a media.
0: Na bom te say.
1: Na media che boko.
0: Good.
1: Ene ye ne. Na ampo chance yo china.
0: Chance yo china.
1: Wonderful. Ye dina mi ase. What me na na ma fu ntia ma tene nka.
0: Na enna kasa.
1: Won na kasa.
0: Na kala kasa.
1: Won na ire kasa ai.
0: E kuya no kuya da.
1: Oba pa kuya chem.
0: Ada.
1: Last week enne kasa ai.
0: Ada.
1: Me ni mi ra kasa ai.
0: Ada.
1: Daddy from say what to say. Oso pa ndo be dia ko bia ho ye.
0: Anka so mu ye.
1: Okay. Ya jina ngupo ansi. Say radia ya donu adume wa kwa ni nemu. Ye mompai. Tu mi ni ahwa din ra. Bedom ye ne kan odutu ya na mo si ye unsha no asum bie no ahwa din no som maye. Be na me so kasa wo Yesu dim. Amen.
0: Amen.
1: Ya de Kristo ase. So adume no aboy. Apostle Yanko John chapter 9 verse 1. Mami change quotation. Say ba akuno mi di ba akwe ne mama mfa wi ma. Ya de ba ko ye bi ba ko ya sada chapter 12 verse 1. Ye ba ko.
0: John chapter
1: 9 verse 1 ye ti na ngupo ansi.
0: Nine.
1: Odo fo a wutie mi anope Awurade Nyankopɔn nka no nto anamo emfansi ye. Awurade aboafo no dum nipa wa abrabɔ ne asekyem be ma de na ase bia ye di amawo. Ebia na adi tum se ba bia dum kra de ase e no kra enipa ni so enipa adwene enipa nim de. Enimdifo akra bo made aka atwa se sa na tie ne so ma me ka se binkyrew. Ya na no kra se msha abrabɔ ye bo mani mu de bum hwia ba so. Nanso ba bia tum nika kɔ ya gukɔ du ya wantimi ansam wa chinche se wantimi ma wa chiyo. Nanso bi hande se ugina ho. Ba bia wutum nika kɔ no. Na se uduru wa ka twese gina ho na agina ho. Ntime nka dwesa abrabɔ na se da bi. Ya ne mpanyi kwa sa ba mpo be wetimi so adentia. Ewo bi na wie bi. Bi amprempre mutu aso ko wani manka ba bia se odu ntimi no. Aya no da nyame ase. Abrabɔni ase dia de na dane ne nipa tia se ne nipa kone nipa ba ne yawu nipa ne nipa wu ni die aya denya mease apostle yanko John chapter 9 verse ma wenti na kupa ase ma
0: when is the parting crunchy mu ba ko echo o se tifia se ni feni bi adehu
1: yanko e
0: na oritwe mu no
1: mhm
0: o nipa bi a
1: mhm
0: de ni efra efri na wo mu
1: aha
0: na ne sue foru bi se no se
1: wonderful
0: rabbi
1: mhm
0: why na o ye boni
1: yeah ase mi ni o
0: oyi
1: wasi ya shiafu wani katia ni sababa na eye day na nukwase mshia bofire ni niya yesei

ba kupe na minim se ni nyina to betwa sa se Jesus come home. Wo yo wan wan nyan krompo. Ni awakasa ma so chiedi.

0: Ghana mama Ghana de share me gidi se anopa wie wo ho ye papa papa de ntia tede bua me producer say other than lady al canopa baby for ehwe ye so eya nopa eno ti enne me kan sa ya na enye worried bebre me ma wakwa ba ediba obra jumedie so 104.5 insura fm adum tv enche kra ye beti atum wo ho don ti ye to apeti baby biara obora facebook aye 104.5 na uko youtube so aye insura tv and until you know about modern and what catch you be and now you're neck as a nay and neck cause yeah and now say Ghana while my funny and out to say nadia ye jina kono ankasa nansu onyan coupon ewo ye amamani nyina tumi rado me gidi se obobo ye chidom na wase de anim so jafedu na wode ye tu ewo sofo wa hantimi suro sofo enche bia memo abom pa ye ketua bi na ya sre nyankopon se won tie my Ghana e chipre kupe esan se ene de ye gina okodendene anopa ye ne panama ye babe di ago kese kese pa enti kachiro bi se obra so ye ready ya ye ready papa papa wa wutie me wutie kwankwa ni ase wubotire wo ye die whatever you do kachi obi na obi so kanchi obi se obra jumedie no edru so eno nti ene asome dapno ti na ano dene na emu ose na emu ye ram se bem oba ni bema betena awuma mu enso na bibi nti bibi ase ase dua bo bi ye na fe kekram bema nini pabe de ho fawo amunyina kanananana yato ananano monsedo ese yete oba no tawo pe emunsamatie ene ye ka kire obi e wo se aye hyehyehyehye aye butubutubutu enti bomodin ane pinchen ye na ye ne wo entwetwe nkomo se de se ansa na meto adwumadie ne so ma memfa nche kese emfama apostle Eric Osaya wo faith work o hyeye abribia ye di juman na na opuma gobra goda so aye juase juato ay ma me ono so hyeye ma sera wo fri ko wo so hyeye de bia Mrs. George no pokwa fri ye ene ma Teresa ma kuna ama omo so hweye free ko take de diako sabre omo so aboa dem omo hweye pa exuberant woman of faith munyina so ma ye krado omo njuma so munyina de bia mo se mama ye hwe mo pa mo mfra obi e na onka nche se juma die no na edru so me dey any lady gold white the only lady with the swag right and she said ye na me ka se ye bom pa ye keto abi e so for wadaroma srem pa ye keto abi ma o my gana mami takre abi Tete.
1: Ah, ya bompae. Wa tumi ni ahwade na nyam ya wodi ya, ajapa kronkron ai. Odi ni pasha ase ya odi ni kwawie pa. Ani nyam ka odin. Ene nso, o man Ghana se de oni mom daa no. Ya biara da Yesuf rewa, efi ajanom penso, oje ye nso. Ajapa kronkron, ye gina kon no. Eya o man ni o man edi akon, nenso. Ye sere se, o man Ghana mobo. Na dom boye. Ewade de ye pe ye go mi ensape.
0: No kwasa.
1: Urade maye miensa.
0: No kwasa.
1: Miye miensa. Ni urade maye miensa. Na ye wia. Edifa wase dani de birada. Ma ubi o jidi si ebeshe miensa biya nye mesunka. Amen.
0: Amen. Osofo. Ujidi ajo ukwa. Ujidi ajo ukwa. Iti vijidi se urade obaye nisama. Ena da isu metine mama o hima binengwa. Baby biya ubiya. Boss, I salute you. Baby ya ubiya. Nyankupo nshao. Na onye oke sepa. Ema ye. Na jume die isa de daye ye no no. Wiyakoko shishishishishi. Mame mfama o ansana matua jume die. So, also you are never too old to set another goal. Or to dream a new dream. Ye wak pa chen yina ane se. Sabre ya woti ya siye. Mkwa udasu uo mu ya. Uo mo jedi umuwe fusani ya woko bayi. Bibi ya niwa chiresa wenyini dodo. Ana wabroso. Sa wunti mi enseti o. Go and I say, Ufa butaye bin two and you should say na me pesa me dachi ye. Say na me pesa me ye ya can and pen pin pen for crack I say. Life begins at 40 and you ti un say sa uwa 40 or 30 or 20 is never too late. Se ube pe bibi esi wani so o brebi na wabonti bo modia ne pe brebi esi wani so na bo jume dia wei e bama omwa debia me kame se ahuchre ana wani kama fobia nan so ye dia ye waha se ye beka wasa mama wo enu timi di production line e mao ene obi dia ba wo so dia enam kwemo e ba obi nim dia ene esinse wiemu eno nti ya na wachro ato baby se beya oso edu oso a obetimi afre producers na omugine chire omu ne obedi enkomo kama kama kama na bibia atoto ye e dia mawo enti fa utredia na ne tro sisia e fa mame 0534186209 mi sisubiem e dia mawo 0534186209 na fa to baby mame na yebedi enkomo ene wose abeche o abeche enkomo na abeche se ya eno ntimi se bre bebre meko me mame ho mame bibi aboko aha ukasa se dia na chese ne die ye ntimi nko e wo bai wani abere
2: me fa cha
0: wo ye sure wagu mai afi wani abere
2: me fa
0: cha ene keka ho mame nya sa dia obede dame amadwuma die no ye nyina ye de be kwa kofa nwe right Elizata na meboa
2: Lizata
0: na ni oso mu ye ni from Lizata Hadi okay udini ya muslim di Lizata Hadi awofi enyine hini ena waba ene wadwane abetoaye na mame musa o mpanyufo se ye nim na hadi wo na waboko eti say da nyoma ekosei
2: Acho na masi se media mede masi mama abedam e bia na mitim e bia ma adjo esam ne di makoduru maya mintimi na mse meda mede abedam ma ka bia yede
0: abo yetio
2: e ba cho mene me kunu na o ya won class 6 ntafo na ma ye 7
0: okay
2: ti last year ntimi wo ye na mekuno ono ba bi wo
0: woni bibi to bo ase ne fa me koboko we ay abotre so chirechire mu ye kwan be na fa so kura wusi abrante ehe na wusi ano mame sa nkomoni starting free na ye hu de ko why
2: pato me ni ni na firi kuro ba ko ti ho na me de hu ni to wale me firi ho no ti na me go school ti na papa kura ampene se mbe wale no my timi ya so di na me de di na ti ya na e de koduru enche ti honom na me ne no ba ko na e firi honom e ba nyina hin e wo ne bla mo ho ti e be di be 2 months wo honom na me bla ba honom ti na me bla wo fancy na ma me ba ne nche ti me friend se wo nyina hin na me bla ba honom sende me ma me papa so me je me mla na ama me le bi wo honom ti e se mi kunu be Timi bra de me ba emfansi. E ma me betena ho no na ne bra mo ba ho no. E na omo sende omo mfa me nko na omo anka se be fi. E na me ma me de me ko sire. Timi ho no ma na ne bra nso so. E ba so ba ba ya ma mle nti o ba ye no. Wa ntimi an ya nwi. E na ne yere e ba ba ko firim. E na wa sa ba nyina hin. E na o ja me wo ho no. Timi wo ho no ma na me kunu. Ano anka sa ba ye no be ya ma mle no. Ani esa ba ina hini ti e ba honum na eti kuku ti e ti nwe so ti e honum ma anam sa enyi me na me wo ntafo na o musa akoy ti eno eti na msa wo bi eno so me wo ba ti ono so na msa wo no na msa wo bi ti eno nyina na eti akura ti ma wo enkura ne be 3 ti 4 mu honum na msa be wo ntafo no kam Nti ya uba ya 6, fansa 7, ena miye bayi, weni muko ena ka 6 nti wa 6 na upainta afuona na mkwani ya 7. Nti menene wa honu manti, last year muo, ti meme uko.
0: Kye, onkoma yu yirame kakra. Unu ukunu ebeti na ya busu ya kase, omeye amamredu, saata mne wa ya umwadiye.
2: Na honu mna uko
0: ya umwadiye. Nuo nye umwadiye na nene bayi hini eni. Me
2: pachwaan.
0: Enti umu beti na hono, sa starti fi hono, ne, eye de, tuwa su fi hono mami.
2: Enti hono mane se, na eti mwe su, ni beti na kula, ni edi, beedi e panka, kranka, krasa, ope mi se, mene ni uu mkula, sis. Enti sis ni mu hono mna, ne, ilasi ya nina me uu, me baketu wano. Nu uo chwe mpe, nana mkase, matese, o, mahuse, oba mahu no ma no woni fon so na mbisa ne se maame ne no ma ne pede woni fon so no aso no aso no ma no kura wo je no oyese wo de no ma oje no ma no kura me mbetwe kura ana msa woni mse mbetwi kula e na woje ti mene ne ye kasakasa na oso o ma me saman e wo ho a o metene makumam na me hu se enye ne mpena ne maame no ene e twa so nti ni week mu wa na me da na opie nti o ba be 10 to 11 mu wona mada na o de nkate ba na onya ne akra ba ko na oje tu o ti abontene didi na me so me wo de ti mi ti se o ye ko nti o ye ko na me ye na o so le di ko ne ere epie na mpie ba na mko jonso ti me ko jonso ni mana o ne maame ne kasa na o se a o se o hai dan ya o be si dan wo prot ne so obesi se ena maame ne kasae no sa na se ba ko de ke se osimmi no na se miansa no ba ne san kasae no wo sre no se o de de o kan de mate ena me kwa jo nso ba ntime ba no se na fuo na wo so wo pe no na sisi e ko si se ena nipa ne kasae no so mate ba ko nka nti de be si bia me no wo di nkomo obete nti hɔnom na mbedua na mbisa ne sɛ ɔno ne hwan na ɛkasa no na ɔpɛgya fone ɛde kɔɔ soro na ɔso ɔne n'adamfo bi ana mso woboa maame na meka no ɔne ne ne kasa na ɔse daa bi ɛhɔ a na ɔkate kɔɔ no na mso wonim sɛ nyɛ na ɔkora deɛ ana yi nɔmba ne na meyɛ de na menhwɛ na ɔso wɔyi nɔmba no na mene no ne ɛdidi ɛho atemaa na ɛkɔbulu ade nti adekyeɛ na mka kyerɛ ne sɛ wokɔ no mɛfrɛ maame no no se maame mfrɛ no ye na danfo okɔ adwuma wɔde ne beba nti na maame ne na danfo baako ye ne ni firikuro baako me fan sɛ ne yetefa ako no ye asɛ ye fira kura tu ba kuro mu ye mu atwe kakla ɛna me frɛ maame ne ka kyɛ ne sɛ de na danfo ne ye no me mpɛ nti ano a me na no me hu sɛ wɔ me kunu fon so ano aso me sa ɛbɛ pie ba sɛ wɔ ne me kunu kasa me ka me kunu sɛ ye no kure nti wɔn ka kyɛ ne sɛ de wɔ ye no me mpɛ ɛna my maame ne suu nti ɛno akyi na ɔfrɛ me sɛ maame ne sɛ ɔmfa me nɔmba ma no nam suu ɔmfa ma no nti metie a wɔamfrɛ me ɛna mefrɛ no bisa ne sɛ na wo sɛ maame ne sɛ ɔgye me nɔmba no na daadaa de na wɔamfrɛ me na ɔso
0: nti wodeɛ in a nutshell no sɛ sɛ dɛn na asi
2: nti ɛhɔnom no ana mekunu baa na ɔse mebisa ne sɛ maame no wɛ n'adamfo no na ɔsɛ adeɛ nti na mebisa ne saa nti ɛhɔnom na ɔbɔ dua ɛna mso meka sɛn dɛ ɔka sɛ ɔsɛ adeɛ ɔdi nkɔnkɔnsa kyerɛ me no ɔno ɔde n'agya nyinahini saase no ɛna msɛn dɛ ɛyɛ no korɛ sɛ wo mpena ne maame no so deɛ a nso mede maame no agya nyinahini nsuo no nti ɛhɔnom anasɛ
0: mɔboro mo ho nnua
2: nti ne 3 days mu ana mefrɛ me sister mu ɛde toɔ mu anim ɔne ɔm sɛ maayɛ adeɛ na ɔmkasa ɔmdidi matama ana msuo nti ɛhɔnom ana me kunu panyini baaɛ ɔno no ɛhɔnom na ɔfiri hɔ kɔ adwuma nti ɛwɔ hɔnom a na me kunu panyini baa na ɔbɛbisa m na mekyerɛkyerɛ sɛm no yɛdɛ ɛkyerɛ no
0: sɛ sɛ baabi a na mote no wo ne wo kunu ti na mote wo kunu papa fie anaa wote wo papa fie anaa mo ama han mo dan anaa na ɛte sɛe
2: mepakyerɛ na yɛte akura na yɛtu baa kurom na yɛbɛgye some obi ntaabodan ɛne yɛgye a yɛatim
0: obi ntaabodan ɛna mo mmienu mo agye abotim na motwea sika anaa montwea sika
2: mepakyɛ yɛntwea sika
0: ɛyɛ firii
2: mɛfiri
0: saa tam no a wokunu wo abɛyɛ amammerɛ no
2: mepakyɛ
0: nti wɔstate sɛ ɔtwe mpana no nyinaa na amammerɛ no wabɛyɛ
2: wayɛ koraa san yɛ ayɛfra ka ho
0: ayɛ a wayɛfra ka ho na mmɔfra no so hwɛ mu na ɛte sɛe
2: ɔne ɔhwɛ wo
0: wowu mmɔfra no nyinaa na ɔhwɛ ɔmo kamakama
2: ɔhwɛ ɔmo ba menni adwumayɛ mesɔle ɛnyɛ baa de a ɛpaa na na meyɛdɛ medi ɛna mso sɛ wowanyɛ sika a wobɛpɛ adwuma mama yɛ na yɛde ahwɛ nkwalaa no wokɔ na woanyɛ bia me so mekɔ baa yɛ nyinaa yɛde hwɛ nkwalaa no wode han dan yɛ ma obi tim ɔne ne ne mma abela a mene me mma no ne yɛ nyinaa yɛte ntaawodan mu nti ɛhɔnom ne nɛ mebu fui a ɔno bɔɔ dua na meso meyɛde mebɔɔyɛ no
0: nti wo ne wokunu mote ntaabodan mu
2: mepakyɛ
0: a obi anyɛ mo kaprɛ na motim firi no ɔno wokunu anya ho akɔ han dan ama ɔbaa foforɔ
2: mepakyɛ
0: I see nti sɛsi a aduabɔ no a ɛbɛɛ mu no a wokunu aka aduabɔ no ɛyɛ ano fafa anaa sɛ wɔde nsuo ne saa nnwuma amammerɛ no a ɔmoyɛ no sɛ yɛde nsa ne kɔsua bɔ anaa sɛ moka n'ano kɛkɛ
2: mepakyɛ yɛka n'ano kɛkɛ yɛamfa nsuo yɛamfa kɔsua
0: wo so wodeɛ no woka w'ano kɛkɛ
2: mepakyɛ
0: nti sɛ ɛdeɛ na asie
2: mepakyɛ sɛ ɛbaa saa na ne belaa ne baaɛ na obisa m na mekyerɛkyerɛ mu na ɔfrɛ no na ɔfiri adwuma mu baaɛ nti mewɔ hɔnom ana ne ne bra ne ba ese wo se omukwa umakwa hwehwem enye dua bo enye bufu na me de me de kan e na me kan na me sister mo se o se ye bufu de a e bia na ekodru ba bi na de asema abantu o maye nkodane nti e kan ya wa ampene e na me de ne ko ye ho oba pen ni bi wo ho no ma me bi wa antesala ai ante mai maria ntimere ne ko ho no na mamede gae ne na ko ho ene ko kasai na gae ho na gae ne ka se mukunu se enye ne mpena ne no a na so o mani skada oboa onene ne wo be 2 years ni wo ye ne bibi no ogja no na wo san be pa na cho ansa na mimi hu se me onene ne wo ho no
0: wukuru ni onipa no ba na onene twi mpena no onene wo ho dada
2: aha
0: atena for 2 years bibi si
2: aha no ja no na mi
0: ansa na oba wo hu
2: ansa ha nse na mene no wo na meno no kura ne ya wo dada ti me ba pe no kwa wo 14 years nti e wonum ni se maame again maame ne ba fie be patch wo se won ka no kura ne nkoda ne dua no wo se enye no kure enye ne mpena no no maame ne se won ka no kura na ne mpena no ro wo se obo anye ne mpena no no ti maame ne nko e na maame ne se tia ne se Diane ofese edani duani ntino ye de obaaye nti won sansu no onka de okaaye no onfa bidie ntum no onhwie ngufom na mesome ye me de no onko na mesɛ mekunu mekunu sa ono no bo sɛ de wodi nkonkonsa ye de kire mesɛ ne mpena no na mesu sɛ me bo ne mpena sɛ ɔse nyɛ ne mpena no wo so sɛ nyɛ ne mpena no nti ane de ba ne sɛ na wo so wo ne mpena no nti nyɛ ne mpena no wo de a me bo ne mpena ma ambo
0: Ati efo se wutie bi se wo hwe bi so awade fo ne ye tiwi ase a 12 ma bodua 12 ma ye o sei mi nim de asi mi de akote ba yira homa ma ama sa nyoma wei sa nyoma wei e won sunsuanso e won sunsuanso pa anti ya ye hwe ye hu ye na se mi bu sa o se kremonia wo bodua ana wo fa ti mo fom
2: e fa cho mi de mi ti bo fom
0: na mo de se mi nse ye haram mamu
2: ma ende ya haram ba ya se ni suba ya wo ya no na fi se mene ne tena ye
0: woni
2: ni tikoku woni ni tikoku a edu se koku ta ma woni ne ofa asoso anu wa fa asoso mba tikoku na wi o ma hwe do be kan se no de ka ene wo twetua ntikoku ne twa ma bade na na mu be mi wedi mu be di bade ne sa ko pim se koku be sa ba
0: ntu susu se obu kwase anya sa
2: ha ntu ya sa no obo dia no
0: obi a wo amamre kire se eni se obo dia ntie kwase abu ntie wo se obo dia
2: so ono no kai ne ntina ma me bufu ya me so me ye de
0: ono le di kan bo odi
2: na no na di kan bo aha
0: to ami so e
2: ntie wono no na maame ne ka o ka san no ne mi kunu o ho dada be 2 years ni o ye ni bibi no o ja anu no e na maame ne send e ji se kwoda ni duane ya sa e betimi aye adwuma nti ho nom na mo ka sa ya nsa no wanya nti ase me kura me ne ko mpapa keto a ho ye ka sa ya wo se nya duabo ndi ansa na okobo mpapa keto amane ese won kire ne be bi no ye de ye nkwoda ne na mpapa keto ase o no ne obi ne wa akura omo omo na mo sumbo sumni ti wo kire ne mane ko mo ho no mana mpapa keto afre me se wo na pa no hu so ba se o pese ko dani dwia nti wo kire na ono so na
3: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: Papa bi omo na mosombo somno na omo yina ewa akura nti wo kire ne mane ko na papa ne se nyumle ye mmla nti ya nyumle be bo be foa memmla ne yanko na msiu nti ya nyumle na na mkoe ti okwaduru honom ono na ne bla ene me ne me papa ketoa ene koe na papa ne bisa anu ene wo kire kire na asem nti wo ono ne kire kire ne die wie na papa ne bisa na msome kire me die ma wie mpopa na papa ne se mentwa so ena ose de oye ye no anya ade tuodidi na tema na ne bla bufuye ena wo kasa na pande se omo anya ade omo ntwa so
0: nti se e duabo no e ye ntwa so tiawa mo dane na na ya na no
2: ye dane
0: papa ni gina mo e
2: dane ma ye
0: ene de ne siye
2: nti wo dane bosume du ba kunu ti e honom no de time bia no okwa adwuma ba nti wo ko ba sa ti bosume miense mienunum no okwa adwuma nti wo frɛ me so ni week omo wrem e fieda nti omo be pie ya wada ai kukuera nti ya wada obe be fi ena msiu nti omo wrem no joada anopa befo timo hono ma me solenten
0: ami be na na okunu ye
2: me pa cho ye ti koko na e woman no wako gala to okwa na gala
0: gala ni de
2: gala msi
0: gala msi
2: me pa cho
0: cheze koko na nsumo to so okoye gala na be so so no kwasem to aso
2: nti me etuba akrom ni me shibidie e ka ho nti to beto time bia me shibidie na me ya baade na mako nti me sole ahoma ti yi me bidie na me hu se moto bae and I'm sorry ko na mi sa no se on so mu hia ye wo mi kun pain fi na me ba keto na da na me de no ko to na me ba na me ne ne ko nti e ko du ono na ni pa wo bebre na m chia mu na me tena se di ho no ma na ye ho pain pe papa pain bi wo ho na wo de to ye ni mi se o mo se
0: tie ame ya ka se ye chire chire mu na me fa we na me ko tena se na akunwa mu ma me na ye nko ne ebrenti
2: sese
0: aha sese dena esi dena omo fro wo di asem ne de to wani mpote nti a abusua nyina twa hye fro
2: me ba cho se omo omo huye na omo se me na mbo odua kuma mo
0: kwa mo huye
2: me kunu
0: omo fro wo na ansem omo de to wani mna ne ne de ye na mpese me tie omo ka ne se ne kire wo
2: se omo fro mo omo se omo huye no omo ko hwehwem na omo se
0: omo fro wa na omo se omo huye
2: na omo fro me omo fro na omo de to ye nim se
0: aha
2: omo ogwe mu wura mu se omu kweye adwuma no omate omanyan kra se omo mekunu ene ne bla ne ne bla mba mienu no e ka ho no omu nyina afiri
0: omu nyina wura gala amananim no
2: omo anwe omo ye adwuma pon e na omo beda ho no nti omo da ho no ma na dua ne ebubae ho kra na menu asusu ka ho no omo ye
0: e omo da
2: omada
0: na dua bubebo mo na bebe na omote na dua da ho ana dua si
2: mo mo si bebe dua ni si ni de na emu wakra ba mi ntimi hu
0: na dua ni timi bubebo nipa fo
2: ah na omo ye eight na da ho no mti dua ni bubae no omo fo no nko ana dua ni bebo mo to omo fo nde obi anka
0: ai ai ai ai ai ai ai ai atie fo we ye fa na na dwuma na sem anaju manasem nti ne mpanyin sam da omo yen ya hwe ye ti wiase me yen sam kan transis bi a ye meki ani nyoma nkitinkiti bi a ye susu se ebetimi yen nsunsuanso oyɛ so adua bompo yɛ se yadane makoyɛ adwuma mapon awie abafie abagye a me nipa nan Lizeta ani ne kunu nua bɛma ani ne omo mamienu kananana hu mi bi e fi be bi ama enti e ba asade ne si ye
2: enti won na omode tu ye nim na ne yesu anti e ba be eat mo na papa kito aba e mo na na me papa kito asuma mi sister so me fle me mra me ko ya omo se omo ko hwehwem na omo se me ne me kunu ko ya ye bo odua ne enti me dua bo na ye de
0: oyiwa
2: na kumo
0: oyiwa e oyiwa e oyiwa ene da ho no what? Osofo. Bramo na me ho yire yira me.
1: Lady God.
0: Mm.
1: Ma me so ne fa ba bi nti ba bi fa ntare ba bi atese de wanim ba bi awai. Ya ntwa oto ho a wanim na ntoso.
0: Ntoso. Kwasam.
1: Lady God. Sebe o. Sebe. Se ba ne be matena.
0: Yeah.
1: Na mo mienu. Ba ko a hunya nsam mo bre. Asama me kan tie ni yo ba kuno hunu nyansa mo bre ana ba kun so anya kwase a mo bre me se ba kun hunu nyansa mo
0: bre
1: ba kun so anya kwase a
0: mo bre
1: se mu mienu nyina be yenyansamfo a sabe mpredu asama bra body e yete se bola so ade ye hwe adwuma na papa ne ye no galamsey no galamsey adwuma ye no e ye spiritual ade ye
0: sa
1: obi oya galabia sabe ne ho nte na amanfo yire nom ne se mabodua mabodi uhu ntem
0: wow
1: ɔma mena bugu ɔ mo so nyinaa gyina saa de no asase no ɛfrɛ biribi asase yɛ a asase yɛ bosom
0: ɛyɛ adwuma
1: asase yɛ bosom wotema se ɔno na wosrɛ ne hɔ biribi nti sometimes deɛ ɔnim fam no ɔbɛtu amena ɔde ne nsa bɔ fam ɛsrɛ asase
0: ɛkyɛ sɛ galai koraa no ɔmoyɛ amamerɛ bi ansa
1: noyes yɛntu asase deɛ kwa na sɛ bi obi awu kora yɛkɔsie no kora yɛbɔ amena no yɛsrɛ asase ansa ne abɔ amena ɛnte sɛ ɛnti ne yɛwɔ mɔ mu bɔ amena ɛde samantoa ne ɛba wɛwu wɛbɛwu saa hwɛ ɔba bɛsia wo ne wokunu wɔ sɛn ɛma 7
0: tafoɔ pɛ mu a
1: sɛnta baako koraa sɛ baako firi mu
2: ɔmmne nyinaa firi mu
1: na kyɛ sɛ nka mowɔ 9
0: look at that
1: ɔhu sɛ wobɛhu sɛ wobɛyɛ ɔhome wɔ me rid mewɔ me right a bɛrima nnɔwɔ ankɔ no wobɛwo ɛmaa maakomako 9 sɛ bɛrima wɔ nnɔwɔ a ɔne wobɛwo mmaa maakomako 9 ɛdeɛ wofifi funani ase a wohu nsan ma mekunu wɔ mpena mekunu wɔ mpena deɛ ɛkɔsi yɛ nyinaa ni mekunu wɔ mpena mekunu wɔ mpena ɔkɔ yɛ nyinaa ɔma fie ɛma nyɛ saa nneɛma no mekunu wɔ mpena mekunu wɔ mpena ɔnnɔwɔ anka ɔno wɔ awɔ makomako nkono mekunu wɔ mpena mekunu wɔ mpena mekunu wɔ mpena ɛneɛ sɛ wo se wogye me agya nsuo a me nso mede woagya nsuo ɛna ɔkɔ yi ɛsɛ akɔra bɛda hwɛ ɔmɔ there are certain things a wokɔ aware a togu togu saa nneɛma no ama no bi yɛ no ɔhu ɛna ma sɛ bempra du asa mokunu no wugya wo mo ɛmeyɛ san gya bi no mekunu wɔ mpra mekunu wɔ mpra wokɔpɛ deɛ wɔ fone so ana ho ntɔkwantɔkwantɔkwa sɛ sɛsɛsɛ bu
0: evangelist pɔse ma me na sɛ aba wo sosusie a elisata bakyɛ sɛ sɛ wokunu abusua no deɛ sɛm paa na ɔmo ka kyerɛ wo ɛwɔ asɛm yi mu
2: mebɛkyɛ sɛ ɛba asaa no ɔmo ma mefiri hɔ no afie hɔ no ɔmo sie funu no ɛna ɛbɛyɛ a
0: afie hɔ no ɔmo sie funu no
2: ɔmode funu no baeɛ no moka kyɛ me sɛ memfiri fie hɔ no
0: sɛne sɛ nti
2: sɛ mebɔ dua akum ɔmo no nti obi ba na ɔde adeɛ bɛbɔ me a akum a ɛbɛyɛ asɛm nti memfiri hɔ no ɛna mede firi hɔ no ɛkɔɔ me papa ketewa mu me ne me sista mu nyinaa nti ɔmode funu no baɛ na me sista mu kɔɛ nti ɔmobɛsie na ɔmɔfrɛ na mpapa ketewa sɛ baabi a mewɔ no kwan wa nti me sista ngyina hɔ yɛ dɛ ɛnhwɛ me kunu no ɔmokɔsie nti ɔmokɔsie baɛ bɛyɛ 4 days ɛna mesan baa baabi a na yɛte no nti yɛda na mbɛdua no abusuafoɔ no baɛ sɛ ɔmo baabisa me sɛ ɔmopɛ ne bank note ɛna mkɔyi mmienu ɛde na ɛyɛ mmienu na mkɔyi ma ɔmo ɛna ɔmobisa me sɛ na wɔde obi ka na mese daabi wanka nkyɛm sɛ ɔde obi ka ɔno nso wanka nkyɛm sɛ obi de ne ka ɛna ɔmo si o ɛna ɔmo sɛ ndɛ mensan gye bank note no nyinaa ntoɔ na megyeɛ na mede too hɔ no nti yɛwɔ hɔ no maa na ɔmo sɛ ɛyɛ ne da no ɛyɛ ne duruɛ na ɔmo yɛ adoa no wieɛ ɛne yɛde bɛkɔɔ sire nti ɛma kasakasa na da bia na nsɛm
0: nketenketeɛnɛ
2: sɛ nkramofoɔ yɛkɔtena na yɛte dɛm yɛnkɔ aseɛ nti yɛbɛkɔ no na da bia na ɛde nsɛm nketenkete ɛna mpapa ketewa sɛ memmra ɛna mede kɔɔ sirem nti mekɔ gya mo nti ɛda no a mekɔ no mebɛduru sofo lie mene memba no nyinaa na mefrɛ me kunu pɛi no ka kyɛ ne sɛ mato punu no ɛna mede moto no pake valanda mu na ɛnwan no so mekyekyerɛ ɔmo na mede gya obi sɛ ɛyɛ a no wasa ne ɔmo aba nti yɛ a ki no wɔ me kora baako nti a no wakɔgye na ɔmo suo nti mefiri ha sunday mekɔduru hɔ monday ɛna ɔmo nso firi ha yɛwada ɛbɛduru hɔ memenda nti yɛbaa saa na bɛkunu pɛi no yɛle baako ka kyɛ me sɛ mema bɔdua akum mbɛrima no a ɛwɔ fie hɔ nyinaa no nti ɔmo de efie hɔ busuafoɔ no nyinaa deɛ ɛdɛ ɛde agya me nti mekɔduru hɔ noma na mpapa ketewa sɛ saa asɛm no nti menkɔ fie nti ɔmo mmra ne yɛnka
0: elisata hwɛ ha ma me hwɛ mfonyini yɛwɔ tv so mepɛwakyiefoɔ biaa mmɛhwɛ bi adom tv wowura facebook a 104.5 womanya youtube so yɛnhyira tv woba ɛwɔ so live na yɛhwɛ mfonini a yɛde atotoe wei ɛyɛ ho ade ɔwɔ soro wei
2: mepatwɛ me kunu panyini
0: wokunu panyini
2: mepatwɛ
0: ɔno nso ka wɔ ma ɔma fim no aberante yɛwɔ fam ei so yɛ hwan a
2: mepatwɛ ne ba no no
0: wokunu panyini ne bani
2: mepatwɛ
0: ɛna deɛ ɔwɔ ha yi so a ɛhyɛ fugu kamakama yi
2: mekunu
0: wokunu na agyina hɔ yi
2: mepatwɛ
0: bɛma gram kama ana na so omoya fo
2: baako ne baako picture ma e ho no
0: oh okay MC omoya hwe se benya baako no so mfo nyine na ya hwa memma brane enan mua atoa nananom sie do enam eduabo ye no sama ya ka anti sese ya no ede na ekoso na de na si wa kire
2: tie kwoduru sie kwoduru se ma ye ye yi no ti ada na ye ye yi ne da no e ma ye na akumafo no kasakasa na edidi e ho atema
0: oni nkumafo no munya kasakasa na mudidi mu atema
2: aha nti ade ti ye na ye be ya amamle ni wie ne the same thing e na mpapa keto amo se ano kwa modem omo dimidi kula to nyum sai ena omo so omo ja me ho kwa
0: me so wa daro ma we die nyum no to bi ma me hwene se ne na omo si disa no wa daro ma bua me pa wa ha
2: ena
0: to kakra e de akutie nim ni wura nti wo die e ya de ya anti kakra bi why kakra bi
2: me refi
0: o refi ne ne wo kura wo ra wo ye nti se asem ne to fa nyina ne se na die na pese ye de bo
2: me koye no omo de me koye na mi sister mo be ko no ana me kunu peni phobia aben no ana mti minister mo yi ni ema no ana aben se omo ma enkwala ne ema ne yede
0: enkwawie ye kakra bi je waka nyina yate ase nti echire asam kakra bi na fe
2: omo ye ya ye be ba no ana mpapa keto omo se me ba me fa ne ema na aka ne yede ema omo ti me ba na omo se ya me papa keto ba akwa won na de john ti me ba na mkobo na mane nti na no kwase ada no omo ba me menda na yumre omo ba na me ko flawless by day nti ade chen kwase me ba na nkra ne kan na me friend no so you ade chen omo ba na me so nti ahoma chen na me so ya me ko nsue betum bi di na omo ba no pan be 7 to 8 more na me die na me che omo na mi bank note ne na protan plot ne kratan omo sa
0: no aya ye tintete bone tofa kakra bi di na sie kakra bi
2: e honom no na mi yi ni ama na ma
0: me na me time bo 7 na bo se na me kofa akunya we na me tena so besere wo wada oma
2: anya wo
0: di kakra na si wa kire di asem na omo ka kire wo na di na pese ye bo
2: sa na me pa cho omo ba ya me di ni ama na ma omo na aja phobia ji ni ama ni na wie ye no wa se omo ji ni ama ni na wie timi ni mise me tena ho hwe me ma na mensesa nkwala ne nkwasirim na menimise menkwasirim a ha de mete ha enkwala no bibi to nkwala na omomfa ho biem nti de ohia ne se eniyama na obere obeji ye no nti de ode ja nkwala ne se omo papa ja pa de omo de ma nkwala ne ye mattress ene ayi ayi empa ena ayi plastic kemienu ena omo de ja nkwala ne se de omo de be ma nkwala ne se omo papa ja pa de ne nti menfa ma nkwala ne na so na dia ka ne dia omo do maje omo ade nti nimse metena se ahwe mma na mensesa nkwara ne nko nti wona na mme nso meka se ono no okwaje ne niema bi ba de
0: beto ne mo nti se wukọ wa wa
2: fi ho me fa to me nko se me ye se omo mbe yi niema ne nko na na ma hu se omo yi bibia ba nkwara ne dia menti mi nka se meje nkwara 7 omo di die me dia menimse me ho
0: nti se dia na pete ye ma wo ta kire
2: me se nka oka asen nkran de ode nkran ne omona jo asem ma bibisi a ono onfa ho no ene na menti ase ene de menti mi nka se meje nkran ne sabla wonsum wa beje ne ma ne nyina wo se nkran no omona jo asem ma wo hwe ne de ho de menti ase
0: ti wo nti ase se wo mo ja nkran ne nyina bo so eno ne wo house se
2: nkran de ne twa de betim bai bibisi a ana wo so wonsum mu ne de ene na menti ase
0: yo atiefo na ye maame no na no nsam no no mesrawo ye nti ye nkwa homa ne so MC Osa ye ready ye nkwa homa ne so ne ye nti ben ne ye nti na no de sam ben phobia right
2: phobia
0: all right hello
4: madam
0: me pa cho good afternoon what to say
4: ya me labo na mo so
0: yesu ye ho ye pa ewie ye wo ha na Lizetta wode na no December atoa ye ha na ne nsama wo ka no emu ye ram kakra nse wo si wo ne abrante bi wo mane emu ye mfuo ne nyoma bebre na eduabo nsansam bi piepie mu ma be man ni nuanom ne omuma bi koye adwuma bae no fofia ntoata wabefa omu nyina edukọ na chi nsam no edọso na sai na oni mfa asemi hu wada uma
4: madam me da se bi etie ne se anila kura nansan na minya ko sujinsira fensan kane yambra kumase but let me hello
0: yo pa
4: aha na me tie mun na chese wode mase maba mo hosen ka yambra metie tie de se de nemo kala but me so before minya onu shia no me papa kuba na okopo na mane se minya no wie no ni fie na ne dnd people se abedi ni honti ni papa kuma ka chese wo san fisi de mmira me fana ya de mare ti de papa ne meje mare ti ne papa ne me ka chira me ne me wajuma me me papa ka chira me ka chira se me bra wa kura anti me bona ma me ta ma obenya ho ababia no me fren ne wa bana haja hena na kone ya ko he de se de o sika no ti e kofi ho oba ma ye ni ye ni ya kofi ye ne o mbusa ma ne ne me ye se aja ma se wo ne wo de ya ba hanti o mo se ya no pa anti bo ma ne ne o chira se de me ta na se ne ban ne efere ne se wo mere meje mi kunu no ma bi ka no ho na ofirisire mse wo ba be fa no ma na ahyeye sem enti mi kunu no so je proto esi dami nu beto nya mbo so ene ne ban no to ayi amano no die ba ko ne esi die ba ko ene moto na wo yusu ni pipes ta pipes na wo de ma ene wo ye se die wo no ho no me o ni papa se wo sa firisire mpa me fa no ma no ah what them for the mind me see you dire papa ne ji ma me na me bra ne ji no ma no ene ye be so na no sin kola ne se so them for no ma me na me ye so ene no ma ne hu nji an kola ne ye ma ene o mu sa ye ma ka o mu ye me ma no ma bi an ka mi nua no yusu no
0: hello ben
4: hello
0: en ji se se en chremo ye pa tie ni se se no be my free mo mo pam o ban ni ne ma no afifi ho na enyoma a e wa chire ni nyina mo so ma sa sesa ni nyina ka won chire mu na me pese nka mo o chire mi mu kakra wada ama
4: ye tie se how den what open sa dia ne ni tie tie ni tie tie ne tin tin ni se dana me ji no ma ni wi ni me ka se se se no won ikun na be ji dana mo tna ha ni tun so se se wa bo ni dia ma na wu enti wo si si te wo ko si dem wo wa kra na wo ko si dem na akoya amamre ni nyina wi wo ba so wa ma e fie me kra e wo tu ma me mo fo ne e ba ye enti se se ba wa ba ha no da no minim se wo kunu ha yo so mo de ma mo ti da no se se da no wo be ka se wo fie dem ho ana se wo je ni dan a wo be ye nde e na wona ne sister se wo be ka ne sa wo be timi anya ba bia apeda atu akotna e na me si okay en kola
0: ben ben
4: yes
0: wo kasa wo kasa ye mu kasa obai bo ni kunu ni dua ono so so pese o chese o mu koye nhwehwe mu no ye pese chese nyo no ne bo sa dua na ma ma na ba ni sa because o mu ko da ni dua
4: o bo a wo pa mo ye hu emu fi kuro ma nyina wono ana ni nkom ma na wo kwa hin kuro nyina hin hin kuro ho na wo ko kika ntem nyina ma mo da ni dua da na me nyo mu wu ya ye besie no ye no a o mu ma ye wo hu fo no akosua gusi ma ni di kai wa this abia na wa ha bibi be ye no ono a me tada na kwa me call enti ni wa na omo ko wiye ama na me kwa na me ni ho enti akire tan bia de oba me ni me de wo ka za nya ono na bodua na obo a obi a ono na bodua na gitum na muda na dua na sala itimi tie mi ni anom no
0: ben
4: mami
0: dauma said ya nyoma kika kono mesrew pi wadauma mesrew sanka betu na mon me hia wo hapa bia nyame aduma akire me da nka betimi aba na yen hwe because e brain nti yen ti me embobon sem ni so nyina enwie nti me hia wo ha nti wadauma ma me bra potia wo betimi ene na wo twi so betimi aba nka beboa me senso ada wo fo so e beboa bi anu so
4: me no me kra me kachira anopa ne ba ko na fere me kachira se se me kra ni papa kuma na ye ready so be ba dia me ne be ba bet ni papa kuma na ndia kira me me nti me ma o
0: ti wo mesro mesra o mane to papa pen akuma ne se mesra mo pa sam na aya ani ehan mesra mo pa sra ne ma mesra no se o mpebre na mo nyina mo ntua na mo na mo mra san se e ba ne se na na ne kana aye den enu ti mesra mo pa me nkoto die gufom medini die nna e de ma
3: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday. Sunday 8 p.m. on BET.
0: Big mama, can we be kakrana fe mentua? Yeah, kwambra won, kwamba bin. All right. Osafo, why are you ready?
1: Yanko na.
0: Defendro cup expect.
1: A wardrobe papa. A wardrobe pa. A one ankasa no. Obo one sana. Ya na eyako ye te se o yale tof nenoko. Ye wo yare bi tete ne fe tof nenoko.
0: No no, e ba sa.
1: Obo wasa na sa do na. And what do we mind? Tina coffin call. And what do we want ma eye instantly? And we were instant justice. In a instant healing. In ten what do we instant wa no me are no one article.
0: Okay. Absol the wema tablet.
1: And what be a fucking? Oh say nipa das anyone cause I wanna mum. Nipa mwa ye yum eye son sono. Na son sono no a body ne yan san four and ne nim de four na chase bosumi me and send be a saw no more drew. Not just say Utimi, are you healthy? Kase healthy.
0: Healthy.
1: That's right. Onu muaduro na na emwa na adi ani na udi ne san generate emwa. Inti abasa obaya cheko. Abasa inche ana wongse omo mutita ya omo yano. Emwa unta no muaduro. Ya uti son son ne beha uti baya oya. At the same time nankasa inche na obu afu. Obi ane inche na ne obu afu bi ana jaso unta no son son ro. Inti ya.
0: Why secret bathroom? Sanro when you now call Gamma Swa Elbusecha, Uko Rapid Improvement Pharmaceutical, Sprinter's Road next to Royal House, Chapola, Ubenya in no way being Abofra one knee, and Fiencia and Fa a Broway and Fa and Mano, and yet outdoor. Wadaoma na upedudua tu na upenchire mubia swa ubetimi ya from wahuma true voice onano omo atwetwe nkomo 0536661432 mesi subiem 0536661432 na woni omo entwetwe enkomo Syntex tank
1: me pacho tank papa enye tank ne tank me pacho yo tank bi wo ha nokure ni awia ba na papa awia ba so kakra bi pe na afi a deflect ka se
0: deflect
1: na che se ne kala na sasa
0: no kwasam
1: o timasi ntie wo tank a esi ho na esi
0: ono na e deflect
1: ya na se kala na sasa e fen deflection that according to semotology
0: o
1: timasi ntie nya tank papa tank pa Syntex tank die me pacho ababe dum nipa
0: ana na ya wo se Syntex tank
1: e ya Syntex
0: ei wo school na wo ko no de o mochimi kire wo no
1: me ya one class, one class teacher.
0: Syntex tank, seven can show, sir. Whoop, a dear, a friend said, tank, I yes, strong, I yet tough, a yet durable. Nina, a dear, chicha, dear, no,
1: and Mr. Abbott, and say,
0: durable, nature, and say, and see, and say, said, yeah, so far, canoe. Dear, a chicha, dear. What down with Totty said you see on, said you see on your ad pit and pit and yamo, and so most abra and so to toy, Sima, say, see where any, come a, wunya, a potobi brebia, a womb, and also so upper color bia of your choice, ubenya be sizes and also upper of your choice, ubenya be, and until from Sabria, and any one chicken commosi, see ya, mena worker say, Najo dear, now but who say, a bit so fear, not just a way, or swag and a was ropa 024433516 8 Bomodiane Frewomo 024433516 8 Na any omo entry drink to come on Syntex tank or say a year strong na a year tough Endpoint Homeopathic Clinic Father's Day promo.
1: Pacho, adia ba kone se agmani che sa endpoint for no. Omu di nankasa according to mematology, Endpoint Homeopathic Clinic.
0: Patrick?
1: Yeah.
0: No question. Yeah.
1: Omu no wong? Eh, nipa, au jina hoi. Nipa, ya wo, unipa duyano, hair to toe.
0: Mm-hmm.
1: Enema bebre wo mune mao ye nipa.
0: Enema ye Patrick.
1: Obre, that, that is your liver.
0: Okay.
1: Ote masye. Brabwano hote chema. Oda tembi anuwa echeko. Ana wo kidney no. Kidney no suwa hote chema. Enchena onase hata hata. Nipa bebre ni mse duyabo. Sometimes ya tayari ayane se duyabo. O kidney no. Udidi na ukoba ninyi nano. Yafunu ya uhuru mtiasa oyo huoduro. Mtiasa unye uduro tu. Enena M point homo Patrick. Omo say omo day a Father's Day next we say omo special screening free utrin mi besi una say omo say say we yare we ni padua mo utrin mi kwantu mi fu ye
0: yeah
1: ntese utumi ye omo do say the be ya beauty nankasa nipa beauty na fu yam na eba ntese wo problem diabetes pressure tuberculosis halitosis all these things ina no e wo yam
0: LDN also we could be all right and we are saying 19th and the 20th of June a year bosumi we yam 2026 yeah and na omoye Father's Day promo no ntia na wakai na wa hyen so bomode free screening e koso bra na wo so behwe wo brebuo mo ne wo saa ne wo sugar postured bibia omo behwe e dia mawo na obetimi afre wo mo se wa dwen mo ye ona na woni omo entwetwe nkomo e ye 0244867068 and as you say over from 0274234321 na any omo entry komo chocho skin care products
1: me pa chocho nankasa no esese gana ban ye meet no mo boda ba so in fact wa bua gana for ma
0: enka
1: ne pa o ya gana ni ba no o yi we get wo bun se hoa
0: who are one trim a jay in a cranny a jay will be
1: by Mampoli, Chocha
0: Darum,
1: Pele, Bancruci, Nina Ariana Woma, Omuskin, Wons, and any guy you chase a man named Chocho Nabebua, such a tuber, and what do I know? And a mamma, money be brain, Ankas, and Anka and can bear mount to me share a ye strippers. Maybe a woman or pursue, and we are sure you know, or you go up sent to Sentinel. Tito, dear fat, dear Chocho Abayan, and a mere yaw back or can again anybody to two. Chocho net me a polish him.
0: Ti mako kwenye na ye chocho adaroma. Chocho si menkanche ose owo herbal soap, owo herbal cream, owo royal gel, owo hand and foot cream, owo skin toner, owo hair product, and owo chocho balm. Pomodi ya se ubo e, ya tuwa piti bebi ya pana, pana mat, ena palace mall. Ninyi na bacho na total sprinters, ninyi na upebi ya ubenye bi ewo ho. Pomodi ya nani wa mwontuche enko mo, ewa huma true phrase so 050-455-5535 na wone omo entwetwe komo opedodo atuso a omo bema obi tap and hop
1: abrochi abaga na maka che ose wo wa ko abrochi akwa wo hunkuku omi gai because say gana ye de taxi se nam gana nyi kuma se ne nkranyi na no ade bi abobo mu a ohun ene trotro ye hia ne se app na aban watwe bi nye meti ni nebe chile wuse haye je 1 CD ana 5 CD su. Meti fuwa nwa de tembi ya anu. Omu ge to sunse omu master yere. Tide bi ya anu. Omu na omu tibotu. Enti sa unya sa api yibi wafon suwa. Oba foka anana onde hweso. Ode hweso na ufi pankro nu eko siwa teka. Na masi na ditete. Ya feni determination. Na aditete. Na achila u. Lori fia sese uye de utuya.
0: Determination. Oh, teacher on Sunday. Right. Tap and hop seven catch us. Away free app. No chia. Away free. But more dear now. So call register be. Now for sick and in a engusuma. Now only mate for and talk on. At two entra and farm out. And to where from one or two phrase. So na anyone much chunk or more. Won't be a or mobile can't show. Now be beer at me. A coso amount. 053-512-5004. Bomodia na fre na o si registration na sokra eye fidi enti bomodia nani omo entwetwe enkomo Orion Cyrus Publications
1: me pacho ya nu se textbooks no ya wo science maths english social studies biology
0: okasa na de ukọ ko ko ko
1: sa books ni nyina no esese hu se ya wo from a crèche to ss level
0: okasa
1: otima se enti Orion Publication no e de nimdie bi aba e ba bua nkola no ma exams ni see you be no betu apo what am I say se sabe o ba bon a
5: ana outcast school wo mo yade e akole oni ma de school wo mo yade e ko tumi kire wo mo so e wo teacher ni turo blackboard wo tumi se papa to urion publication book papa o kan te blofo o papa ti e pepra ko wiere ene pra ko twere wiere no on to book papa ena o kan blofo out there and then you know ene o mo nyina papa amwa wo mo obi a papa to urion publication book ma no na wo sua science biology eschatology bematology sematology infaticatology ni nyina no all the time bia na dwene mu da ho
0: and it is our pedo do atu aya na obo mo dia se wo ni obo betwetwe nkomo Kumasi abusu se okay ukọ Kumasi Kenya se ana se baby biara ye ton books bia bookshop bia abuse cha bomo dia ne kope Orion Cyrus publications books bi ubenya ni nyina bi ye numeracy skills and phonics ni ade ene nya common but omo de omo woni nyina bi o wap ni creative art nyina wo pe bia ma obo fra na na na disua etimi akonkan ama ode a pomode ana twebe omo nani omo twetwe nkomo ewa homa trofo yi so na omo beboa 0249411234 ana so se obe from 0555313658 na omo ne entwetwe nkomo Betano, Betano, se men kancho se we eye bet mwenye na King Kong. Sabre ya boyi, abasu ye ne, gana jina kunu se, nanka wabo modi ani Betano fo, ako sa yibi, ne wangu se, sika pa na wuba bedi, sa meme tiye mese gana, ne besha wani, minim sa me kwa kocha bete yu yei, kwen biya so gana besha wani ti, medem kura we bonus sino, buse wasi 2,000 plus nye chile, chale, bo modi ya se, wone Betano fo, bedi ensa wasu. Na upe sikana enyume wone dazine mofre ni nyina akope baby se KFC bi kura na moko chelea ni nyina eye Betano fo abam enti bomodin ase wone Betano ebe chiche enkomo all right touch by Inshira touch by Inshira
1: touch by Inshira

odi okusi apia nana apia kubi on free pipiase ena on free tra piase nenso on nam oh kodi okusi oni oh kodi okusi apia nana apia kubi on free pipiase ena on free tra piase nenso on nam cheja papia apia kubi onana kusi apiase kodjuma nanya pipiase ena tra piase on nam cheja papia